0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Subdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show.
0: Mabuhay Makay, Radyo Philippines.

0: maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikang sariling atin. Dito lamang po sa Mabuhay Makay Radio, or CRM 107.5 FM. Ito po si Tita Aubrey, at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, Ates Pamatitlog, si Kuya Josh and Jason, at si Ali, na maghahandog po sa inyo ng isang gabi ng masayang awitan at tugtugan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: I'm Big John Cartwright from Normie Rowe's original Playboys. You're listening to radio at its best, Force Mackay 107.5 FM.
0: Hello, Mac. I-offer dapat namin sa'yo yung audio ko Luguranda Ka. But apparently, I couldn't download wala si Sir Bao. So ito, meron kami sa yung special message. Dear Mac, Kaluguranda Ka. Sa panahong ito ng pagsubok, kasama mo ang aming mga panalangin, pagmamahal at pag-asa. Naway maramdaman mo ang yakap ng Diyos at ang pagmamahal ng lahat ng nagmamalasakit sa iyo, lalo na ang aming pamilya. Patuloy kaming mananalangin para sa iyong paggaling. You are deeply loved by your family, friends, former teachers, and all those whose lives you have touched. We continue to pray that God's healing power rests upon you, strengthens your heart, and guides your medical team. Keep believing, keep fighting, and keep trusting God, because He is with you every step of the way. Si Mark Anthony Malyari po ay student ko nung din ako sa Arellano. Ayan, ginawan po namin siya ni Ate Lara ng fundraiser poster at appeal, appealing to each and every heart listening right now and viewing our fundraiser poster, dahil kailangan po namin mag-raise ng funds para po sa operation ni Mac Malyari. Ayan. Nang tawag ni Lara, ni Jorea at saka ni Josh dati ay si Kuya McKenny. Yan, sana po makiisa po kayo sa panalangin namin para kay Mac, at kung sino po ang tinatouch ni Lord ang puso, yan, kami po ay open sa any amount that can help. Kasi maliit man po ang mga amount, pag pinagsama-sama ay makakaubuo tayo sa kailangang amount ni Mac. Yan po. Pero no pressure. Rest assured that your generosity will come back to you a millionfold from the heavens above, from our God Almighty. Yan. Maraming salamat po. Ma, kung nakikinig ka, huwag kang mag-alala. You are with us. We are with you. Yan. Basta, kailangan maging matatag ka. Kaya mo yan. Kasi ako yan. Ako, nakayanan ko yan 24 years ago. Same hospital sa Philippine Heart Center. So, kung ang isang malit na katulad ko ay nakayanan ang surgery, mas kaya mo yan. Kasi nandito kami nananalangin para sa iyo at handang tumulong at sumuporta para sa iyo. Basta puntahan mo muna si Dr. Jericho De Leon. Ayan, biniling ko na yan kay Tita Lynn. Basta hintayin ka namin na pumunta dito. God bless you, Nak. The next song is for you. Sana ay magustuhan mo.

Ayan po, ang hawak mo ang beat para kay Mac Malyari. Yan, para sa ating heart health. Hindi ito, ito totoo na. Kaya ang susunod pong awitin ay isang awit para kay Mac Malyari. Kahit kailan, hindi ka mag-iisa sa laban na ito. Kasama mo ang aming pamilya, si Sir Bao, si Jure, si Lara, si Josh, at syempre ang Kemeru, si Joey, si Anna Jane, si RJ, si Christian, si Sir Vince at si Vic, si Anna Jane, yan, at ang lahat-lahat-lahat ng batchmates mo sa Arellano University Pasig ay nagdadasal para sa iyo. At syempre, meron na tayong angels sa taas na si Sir Nars. Hindi, ito. This next song is really lovingly dedicated to you. Kahit kailan, hindi ka mag-iisa sa anumang laban. Kasama mo ang aming mga panalangin, pagmamahal at suporta. Patuloy kaming nananalig sa Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay. Ay siya ring magbibigay ng lakas, kagalingan at pag-asa sa bawat araw. Manatiling matatag, Mac. Marami ang nagmamahal at naniniwala sa iyo. Shout out ko nga pala si Nelfa. Thank you, Nelfa, for messaging me. And so, our next song is lovingly dedicated to Mark Anthony Malyari. And this song is Kahit Kailan by South Border.

0: At sa pagtatapos po ng ating programa, ito po si Tita Aubrey. Kasama sa programa ay si Papa Jordy J. Mayo, Ate Lara, Kuya Olaf, Atis Pamatitlog, Kuya Josh and Kuya Jason, Double J, and Ali, na nagpapasalamat po sa inyong lahat. At syempre, ang huling awitin po natin ay ating ihahandog kay DJ Mayo or Papa Joe na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa June 13 po sa Sabado. Maligayang kaarawan, DJ Mayo or Papa Joe. At ang huling awitin ay para sa iyo. Bilang pasasalamat na ikaw ay napakalaking blessing sa akin. So ito pong awitin na Kahil na Langit.
1: Ain't but one kind of blues, and that consists between male and female that's in love.